0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat balm, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm ọ na-akụha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a.
1: Au, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị ire, na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Remedas Limited.

0: ha bẹ bẹ anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ma kọrọ ngwa gbara huru di ichi ichi eja gbasakwa akwara ahụ na 107 upper new market road na nchiriti hu rest chemist n'uso di mjs randa ba atọ nicha ka ị ga enweta ha kpọọ ha na phone
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: exercise ya na get gold ugoro ya
0: get gold nigeria limited ndị

0: ha be be anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi umakọrọ ngwa gbara huru di iche iche eja gbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na Nchedite ihu Rest Chemist na usodi MGS Roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na phone
2: 070-470-0094
0: ma ọ bụ ịkpọ na 080-3329-3090
3: akụrụ nwede m exercise ya na get code goro ya
0: get code Nigeria Limited

0: anti nke anyị na-agagharị, ọ dị ka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump, ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, ọ na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Roberts Limited.

0: ndị aje mọnụ ndị aje pele obi aṅụlị ka ji anabata gị n'ọmalịcha mmemme anyị kpọrọ akọ n'oche n'abalị gị na 95.3 FM Radio Sapiencia ebe ọ na-abụ ha fami fanyọra kwue nwekọbala agba nke ukwuu ee nwelizi obi aṅụlị na-ekwu ile onye na-anọla anyị n'isi oche kwa ụbọchị ụka ọbụla bụ debe fara dr Felix oke ọnwụdụfọ ụkọchukwu osebụla ụwa onye anyị ji okenye wee malụ nnukwu mmadụ n'ezi owele nnọọ onna
1: daalụ mma onye ga-adịlụ mma onye ga-aba alụ ịna-akọ n'ugbo ọhaneze ọhaneze ịrịkwụpụrụ gị anyị na-ekene gị n'ọlụ ọlụ ọma gị anyị na-ekene ka obi n'igwe onye na-enye ndị mmadụ amamife dị iche iche nke onye ego n'uju na n'ahụ ike na ezi nghọta na mmụọ nkụzi anyị na-ekene chineke n'isi gị anyị na-ekenezi ọhaneze igbo bụ igbo ndị bịara aka ebe n'abalị a ka ha nụ ihe anyị ewepụtagasị anyị na-ekene chineke na yọ anyị isi unu ka ihe anyị na-amụta otu ndị gboo si bi na ife ha megasị dị mma anyị ṅomie ha onwe okwu ebe ha mee adịghị mma ka anyị na-eji na jemechi akwụ ihe ndị ahụ azụ ka ọ bụrụ ihe ọma anyị mụta ka anyị wee na-aga n'ihu anyị na-ekene gị na mbọ niile ị na-agba ime ka ezi ụlọ gaa n'iru na mbọ niile ị na-agba ime ka obodo dị mma anyị na-ayọzi chineke ka o duo anyị je n'ime izukọ fụ a anyị na-anwe iteta ata izukọlụ onye bido echi onye gboo n'aka nni nyegboo na mma onye gboo n'aka ekpe nyegboo na mma nwa agụ adata ịfa nnọọnụ ndị be anyị
0: ụmụnne m okenye ga-akọwapụtala anyị ụfọdụ inu ndị mmadụ zitere ya maka na ọtụtụ mmadụ ekolopụgo obi okenye na-elotogo inu nke ha mana okenye gara ewepụta ya nwayọ nwayọ nya onye ọbụla nọla ana ka okenye gbaliela anyị nke o ji bịa biko na-aga n'iru
1: ọdụmana chekwube anịgbata onye anyaichi nya bụ onye nke mbụ na nke tata inu ehi nne nwere ka anyị wepụta ịbụọ nke mbụ si na atatụ ikpe ọma zela ezi ule atatụ ikpe ọma adịzala ezi ule inue nke ọzọ si anyị echikata azụ n'inu akịta inue nke ọzọ si na kama anụ ewu ga-ebutere ụmụnna okwu n'ụka ozugbara aka na kama anụ ewu ga-ebutere ụmụnna okwu n'ụka na ntisa na ọgụ na mgba na ise okwu na ịgwọ ọgwụ na na nkewa kama anya wo ofu ewu ewetaka gị onye nwụrụ anwụ nke enye ndị nna ochie ka ihe ebute ịgasasị ụmụnna bute ọgụ na mabutekwa ije gwọta ọgwụ bute ilu na asị na nkewa ịnụ asị kama ọya bụ ewu ya esi ya emebi ihe otu a ozugbo aka naba.

0: Okada, I'll go for the quality. If not, the mother wouldn't be born here, Bualo. Ozuma, then what I hear, Uzua, and Gakaya, Kosia. When I say, you tell me, sir, would they we say, you tell me, what I know, they wouldn't know, you tell woman, now tell you, it would take the Ibuala, Zelonia, and Yakuzu. Oh, Sukaik and Ewa, the Refuna, Akaya, Kokalu, Kokalu, and I Uzubaraka na wa na kwa ge, ame ebe kuna eti yewe na kumuzo haya mwezi, ame kana ngo fadi hene mi dikali ya uluona ba, ame hia u ni chakata uluona ba, kafu, sasa roma hia nesi, uwanu eti asige uta eje umunna. Mwande nochi, hawelewe, na wena chiti tasobu, hani ine, obo na habi asuko hani naunde wene wena, na uwa dokono, kama, odika enyu unu, donu, iwu na adunoko, haka ya anakwa, haka ya akwa, si uzu akwa sakwa haya, ya wuna otungbe, ihe na afya huna unwa, aywa, udine jaka yekotia, nyana kwa na, ni ihe ga, onwa inu ozo se na, abo na, kama, itemku, Guess a log on all go. No one was. It took a bit of ogre. It took one, no, you put an ogre now, but you know, I go quiet. Oh, one who's who could break on that one who's the very home. Mudo de my sinner beneath it in Kainan, you knew in Campbell was in a Natasiato. It bought my Zalezule. Emma. Ato, oya oda mariheba ato ba malum beja ati ya. Na no toto, anya toto, ota ato makano oto anu madina na dala, na ona rahuta hola, hola bani ne. Pana tapa na mbede, we rahola. Mana nkeda kachaja adimba, bo eta ato toto. Abezia, ong ndu mari kachaja ne eta hana ato, ezia adizi ocha. Ong nkita. Ndi bu se nkita se na ezocha nesinachi
1: ezocha nesinachi
0: na yewo na nwe ne li
1: mpo
0: ifo obuna ezie ne mfe ifuzi ewu na taso si igu ezie awo si abo chuno no ya nkita onyi ne li ha si seri ne li wanye ezie kwa si ichu echu Wana na nkita uso so igu ama ni igu na docha igu no na kana ate ka ezia na nezule de snatch nezo te iskola ti o nkita ku na bu na ngwe ya wota si ato ah ine chezi ke ezia mu ofe ezia ka bo ti agba chuko nkan na bo ezia chuchu Esule na aduku ichi na ezi ichi chuo. Ongu onya ifu ezi ene ufe. Mwana one esi isi wano ya. Onkabe esule. Ongu kwezi onye ezi ene na wotaku docha. Oma matuti ama chuo. Mwana onu ya ma nsiku isi. Ino wese na nipito ototo. Etate tato ta ofuma ofuma. Bocha onu ge. Onu ya docha. Kama na ezi ene uozi ocha. Inu a segeta no nya total ezule na mwa umad anya ngweza agbanigo ta to
1: enwago
0: me ya si se me ndeze ha de nwocha o ihe me ka me ya ta to wocha do ha eze de nwocha ta ka tinge wocha ka eze machu machu ma yegbu onwe m nze nangu cha se ka ta ajita wa ni ncha we sa ya ata to ipo ma de ezule ka cha ka Chawe size them. But now, I'm going to how much I go to Mboline, fire and Mutulu, Ibane Water. I go for the hotel for Solu, Chuola, Solu, Kuchos, Solu, Jemba, Solu, Duchu, Machahina Ibene, or my dog, or my Aya Quia, or my Aya Alti, Uno Ibene out. I need Hania de Jail of Pudolo, need Hania de Bilo with Habi, Undona Ka Bamba, Undona Ka, a Duchu. Wana hana ta nda ego akade hanaka nda kanwute ego ja zomu aka nwute kade kanwute ego eji rinni kanwuta se ego eji egbo mpa di chiche mana o mamba o kacha agbe ya o ya kana o ka o metama chekwe na
1: ma ọ ka adịrọzi ụzọ ahụ isi aga
0: we had all bread naka. Well, I can for the blue. Oisi Peggy Nisi. Peggy is a cool alone. Blue Nisi. Okay, call your kicker. We bread. We like a for no. We don't put a bread. Look, all you can. Aqua look all. Nani, when I got a no, now, where's your money in Japan? We got up with a bread. We are not better. We are going to know a bono. Food and never going to be Jesus. We're talking about this. I for you, but I try. Choki dengwa afoya, choka se aro afoya. Ase ni na afoza kwa dafu kwa yeba nwa. O se na ya ke opa kenyi ni anawa. O bo na nwa je baba ni me toilet. Je o choose eba. Muka o ku ni an ni a jego. O na zo ni o ku jego. O ni onye na alu ni hen ni na alu o mesin. Ni a ngwenganga. Wena biya ke abia fungu ya. Ngwenganga na biya. If you let me snow, I wouldn't know.
1: Oh,
0: so I bought food. I had a family. No, get guy. Where's in a ototo? There is a man on a bioco. Maybe if you cool, whoop. Abulum, eh? I have a mock and opera more. I'm a go on no more. I'm a him, ma'am. I have a bioco. Now, my memory, oh, ma'am, yeah. I go see me here. Ha, man, we talk on
1: one hour.
0: Goal is early, so if you don't want to hear me, oh, to today last, ma. Oni bioku, ibioku, oni ku hena ya ya waboli ya ya me ya ya ku. Si njia matakwa ne mu mbede. Oh, to today last, as ma wuna, oh, we can ambido nki ndoya. Oh, ngalo, oba aniki. Me. Uno bini amama mwe heni ne oje to korobia anapata ifunka kambino fono no a kaliga no ne gida bida wodo anaka ambi na wodo mwe hone memnis oni bi oku anaka ta an my babos a kaliga no ye babos oni bi oku o ye ku ye ruka afu ile no ino wese amokana ye mwembede. Oh, number the Lucia, but in the Haino, Gunaya, Naya, Afna, not to Tonria. I go on after. Almost say, it go on when I'm bad dozy. Oh, because I don't know for no more Gunaya to her weeping. Oh, Ebamoto Hanes, or Alcudaya, or Nabakasia, Haino, OJ, it won on Ambu and Kendria. Now, when I oh, one other than my Ijue.
1: Now,
0: Wambia, a Jamonga. No, ye call mumme. Mumma, a jenga no wa. No, ye call me. Nibo say, on yang woo and angunanga. No way, yeah, what you go to bugging up is in Yanga. One I have mecha over here, Babylonia. O for me, any menga who could ya, and then we make a jenga. Now, oh, your nephew, Nanda, call you with Adna, more only him, and it's not now, my dear. All I'm going to be here, get on me. I am in a tie, I've been on my tea, cake, and cake. A GK Macagoma. This is here now. Abolo, you charwadi. Carrying the name and cause. Ina abona fuefu my body if abona fuefu
1: my body
0: abona ilu kwa neba if I heard if ya oh my name my body me ejwe cheno fuefu owe ya fuefu ha kucha kuno ku ku
1: aso ni mo na fuefu
0: my body na zolo mu ya ba o ma zo na tia
1: ya kwa nyaro gozi we
0: ya wa na na tia cha ọdọ bẹẹ báyìí tó wọlé báyìí n kò ní wọn ní ìgbóhùn kẹmbí ìzù kẹta ìnà àtúnyà ọtọ wọn ní òfú ọbẹ nǹkan ọzọ tó wọn ní àdíẹ báyìí ọjọ òdúnú ẹsọ mọ náà nà àtúnyà àtúnyà on bosi ka fuja e ba ki hade ha o we na tabu we na fu ba o ko no hi na chola ka fuja go e ho na fu fu me bod o ta ko na e ho na ana cho cho wa wa ho na e na chingo ta e ba sa mbo ike na we bi e kuta ku ya e o we na cho o bu no no no ki na chulo ta o nga ba e ba lu mbo fa nga ke lu ta ona e ho na fu me me re bod e ona si ike me ndo e bo e bi e kuta de lu o un kwani fe ya bu afọ kemel na ya afọ na to to su e me ya iwe ana ndidi we nta chu obi na oge grow be ha geju e me o me so ifo na fu fu me na bod o ga ga de ku gba sara afa ndidi da afa iwe mo tani de ku ma kia eh o go for the o I must be for hide ka ndi bo je jal na afa ma ha ma ka ha ma ala de hide no zike ba aya afu ya chi dozie okonkwo se na ogodo gelu moke ebe olu ibi ogodo gelu moke ebe olu ibi ogu fada asikwa na oke ge me se fu ibi e fo ndi bo se kwa na ole ge me se fu honu bu fu ni mi tofe ole ni a ide je tofe honu bu no ge me se fu honu bu fu ni mi tofe ogu fada ndi nna na ado umu ha ado umu ha ndi nwoke ma ọ bụ ndị nwanyị ọdị aka ị na-egbu oge ọdị aka ị na-anị oge n'iyi papa kwuo n'ihe ọsọsọ ọgbe nchọ ijenu papa hapụ ihe chiga ikwutọpụ na oge nji apụ ebe ị na-agwa ihe dị mkpa ya abalị ya uru oge nji apụ eruokwa na papa hapụ gịnị ụka ọdị echi emeka ọgọdụ ya nwoke ebe olu ibi nwoke ga-eme se fuhu ibi efu otu ọ na otukwula anyị na-achọzi onye ga-abịa bi ọdụ a ọya afụzi ọdị ya kasị ka nya abụrụzi atata mana onya bụ ụtụtụ na-eme amara dịka agụụ mmiri agaghị agụ ụtụtụ ọ na-eje ọrụ nne asị ya jewakụrụ mmiri iwe jewe ọrụ ịnọ mba na mmiri ada agụ m nne ya amụgo n'ogbe gbaaụlụ mmiri agụọ anya na-efie
1: anya ụgbọala ifufu ojo na-anya ọnwụ ọnwụ gwa gwa ha na-agụ ya welụ nwayọ welụ nwayọ ọnụrụ a na-agbọwa
0: efeadịzụọlịtụo
1: efia ebe niile a na-agbaja ana
0: kwụsị
1: ndụmọdụ niile a na-enye ọ na-agbazi ya n'isi
0: ife ọkwa ofu be ha wee tọ iji chapụta ụra ka ọ kapụ ebe a ọ dị ọsịsọ mgbe ụzọ ofu na ebe a na-eje na ya jezie a na-enwekwa ozi ọnwụ ya obere ga na-ekwuzi okwu ikpọ ndị uwe ojii
1: ọbụkwụ mmadụ akụgbu ike na ọmejezi arọ
0: naofu gị ha bụ na ndidi na-adị mma ndụmọdụ ịnụ ndụmọdụ na-adụ ka mma ọ bụrụ mmadụ ncha na-enwe onye ga-adụ ha ọdụ atani ka ajụjụ ya ka ihe mee na oge niile ị na-akụ akwụ na-eruo isi dị n'ụzọ esi agafe maka na atani na onye akụ akwụ ya otu nnụnụ si akụ akwụ nke oje na nka na gbo isi pụta na n'ezi ezi jekụnye akwụ n'imi na-anọ n'ebe a wee jụọ sa ka ihe mee na akwụ gị na-adịchi ụzọ oge niile ọ dị n'elu osi pụta n'ụzọ ema esi agafe ọ sị na ọkọ ya otu onye nwụhụ nne ndị nwe nne na-adụ ụmụ nwe ọdụ ka a na-egele egele ya nọ n'elu osi na na-ege ntị na ndị na-agafe naanị ukwu osi ahụ nwaanyị a na-adụ nwe ọdụ nyenwa bụ atani nye enwugo a na-anụlụ ndụmọdụ onye nwe nne na-enweta ife onye nwere na-enwe nne na-agwa ndụmọdụ onye ege ntị ọ dị ya ka nne ọ na-egbu oge atarị m n'elu osi na-egeligodu nke ahụ nne gị na-agwa gị ịchọ ha ege ntị ife onye nwere ada adị ya ka ihe na ọ mụsị oge efunahịa ọ bịa malụ na ihe nyi na-ada adụ ofele ịnweta Chukwu nọ nso nwa Chukwu ọsị na aga ememelu onye ụgwọ ta anụ ebere
1: onye ụgwọ
0: ebenye anụ ọta na ọ na-emelu ebere onye ụgwọ bịabeghị ifele ụgwọ ọ nwụ ihe onye ụgwọ maara ife nya onye maara ka esi efi ụgwọ ọ bịabeghị isi anụ danya ọjụ isi abịa were mmanya ọjụ isi abịa rie nni ọjụ ganye n'inyi ego ibenye anụ sị mba ganye n'inyi ego inu ọgwụsị na ọ gaghị emerụ onye ụgwọ tatala anụ ebere onye ụgwọ batara ifia ụgwọ ebenye anụ narịta ịma na ego ịkọta amụsị ahụ ọkana ọtasị anụ ya afụzọ na o ji wee sị onye ọbịara ụgwọ mgbe anyị na-eme ego m na onye mere ọbịa isi nọ danya ọjụ sịgana ọdọrọ mmiri na anya ego ka m bịa iwere bịa were mmanya mba achọghị m ịṅụ mmanya bịa lie nni ka anyị ego dị na anyị ihe na-ekwu mba achọghị m iri nni mgbe ka onye ji ụgwọ ga-eji ya mana onye ada ego taata mana ọ bụ ibenye anụ ọta inye mmanya ọṅụ ịmana ọma ji ego ogwe ji ego wee na mbọsị afọ o mebigo ọkwa o ji wee bịa onye bụ ifeta ụgwọ inye ihe onye inye ọ ga-ajụ ọma kwere anyị ọma anaghị mmiri ọya anaghị nni ọya ataghị anụ ọya aṅụ mmanya biko chọrọ m ego a na ọ tega eji m ụgwọ achọrọ m hapụgodo mmanya abịa maka ịṅụ mmanya hapụ ọche mmakwụ ọtọ gaghị na-enye m ya hapụ anụ anụ ada abụọ ọsọ ọbụsọ ọzọ ataa m mana nyegodo m ego m tata okwu mgba ka
1: ebi inyesi
0: enye ego ngo na nweghị inyecha ya ego ya ihe kụzirie wee nye anụ ahụ inye anụ ebido iwe ya iwe dịka oti si okwu ndịgbo ekwuchago okwu niile onye ụgwọ onye bịala ife ụgwọ ebenye anụ ọta anụ emere ebere ọ pụtazia na esi na onye kwụm ego a nyekwatata onye nwe ego a ụna nyekwa m anụ onye ga-anụ wee na-ekwu zụpụ ebe ọsịsọ iji ife ụgwọ nye ga anụ ịta ime ọnụ ego oke ịta mụsị anyị na ọmụsị ọka ihe abịazi Pius simple Pius afia ụtọ ka siwee die Pius simple Pius ụtọ ka afia dị onye ọsị na akụ ọbele mma ji wee gbagbu udene bụ okenye pie ya akụ wo arụ nwa dị afọ iri ji wee gbu udene okenye pie akụ ahụ nye ọbụla nwa dafọ iri aya apịta nwa akụ ya egwudere oge ọnwụ n'okenye ahụ chọọ ụtakwala onwe ya akụ
1: udene
0: ọ gbanwe onye ọ ji ọbụla obere nwa na ọbụla nwa fụọ ya fụ udene chee n'egbe ma ọ ka amagodo ma ihe ọya elu ebe udene nọ ọ wee dọọ ya wee gbaa ya udene wee daa nwụọ ọ gbaghị ya ka erie n'ọka amagodo ndị igbo wesị na akụ o ji gbawa udene nwee okenye onye pie ya ọ bụrụ nke ọ bụrụ na nna ya pịcha akụ awụsa oeji wee jee gbaa anụ na mgbede wee jebe ite nkwụ nna ya wechikọrọ akụ apụọ jee gbaa udene mgbe a na-ekwụsị ka onye gbawute udene a ka onye gbawuo ya si nọnna nna mana okechukwu bịa ebe a kedu akụ iji gbawa udene a oje weta ọwụ na akụ apịrị ọfụma ma mma si ike eji agbarie mgbada na anụ ndị ọzọ ịfụ na ọ bụrụ nwa ahụ onye pịrị akọ ọ nwụ ya wụ ọ bụrụ na nwatakịrị ekwuo ịma nọ n'ọnụ nne ka ọ nọrọ ihe a
1: Pano kenye, kei feme, onye liude no ya hon?
0: Onye liude ne?
1: Nani igbo?
0: Udene, ili udene, onye anwe, wikoga ha hon wo. Ona wike, ifu ya kari lo hon.
1: Maka ni igbo ni ine kwa kari ta nade liude.
0: Ayo kwa, ta nade liude, ya pandi yeku na, umane wike.
1: Si olu jebe ni ine.
0: Ili udene. Oya hon wa hon, onye wike, ifu ya kari lo hon. Oya meju esi na, onye li udene, ficha honu. Nancy udene, na dia nile.
1: Oh!
0: Nukuoku. Udene akofu, buwe wili ebadi mebi wili si chachaya wila anu ta. Mwada mwanyo nonsu. Buka, ujiponi, ujiponi ya uku ya. Wili si chachaya oye, adika anu oku. Uwe tabia. Ne uti mmanu, uti nyenu, uwe na ata chachata juwe afu ya. Uwe ficha honu, uwe apata. Ndibo, ukifu, hii joketa wasalu udene, onye de yoya anu. Oya kahafu, uwe tonyami inu.
1: Uwe kwe ya.
0: Se na nonye lili udene ficha onu na na si udene dia lile no mwe mbwa ho lo na da se keze ale ke ta anu tata se ora anu de da anta lotu ogo eku de tupu o tata ne ko se de ku o dia lile o ya o ye di lo na o kupu te na ta anu de o ya me na na da de ma imalo alo aga megides ife o wele ge me ka hapa e chopota ya o ye me bigide
1: e fe zupo ni igbo onu ije nsuka adeli udene ije na abia
0: o nwe ho de na udene o bugu di igbo no do ko dun ka ka ndi na jere adeli
1: udene be na
0: o be fu o nwe be fu gara
1: o afu nu kura
0: adeli udene Kembo mena hade elude na abu na udene ana ewe kande ihe sibe mwapta. Inu hona achuchadafu udene.
1: Ima na nso udene.
0: Ima na nso udene. Demasi wana na udene uru udene chwaja. Keda anu ye elizi yeri. Ifu anu udene chwaja. Ima na ajawi hende mwaka abu.
1: Oh no.
0: Nwe udene na abia bulu nwa oke eji we tu aja mu ahun le bulukwa ihe ndozo nne aba ahun eri mu onkwa anu eti le ba e odin eri sia fede lo ahun e o asira afu ya pere lili asira ina na adika aja ni honya tu aja nkwa isi omo ifu udene udene kwa na bi eli aja ona ihe ni eli za aja ona de ka ke papa onra anu na pe papa enu nugo makia e ba na eri ozu ona de ka occupy on a one on PMP. We call you good, I guess. When you go in, I think a car, on a bini man. On a ana kwa ba neri ozu hafia a eni si ozu otulonu wo na ebe eni ozu a eli ozu a
1: ozu mmadu
0: a ozu mmadu na ko neri ba neri ozu a oge bua ha na ha eti ozu na bat o bomba ke a to dinu a ba neri ozu awo ke toga afi ahiri to zo kana ya ti na wati kuchi
1: yeso
0: o mo chele se abate le kasia mo no ga ya to gidon we lu na be ozu ad ni mani o ri ju afi o pata kwa o mi to o si ko la ba ko je di kwa o ni wa na afi eri ade eri pe eri
1: mbanu
0: ifu he me na udene na man di eri le ta ku okuku ku na no udene kaka na mo pozu afo
1: na mo pozu afo
0: ifu ko udene Nerikwa
1: anu mmadu.
0: Ifu yeme na mandi jote uteneri. Nkembo, one jebe mmo. Nkembo, isi ahen. Nakocha. Noto na ade. Ogo vana, ane kuli, ibu isi odina ahen. Nye, anona ayo agwo. Iha agwo cha ayo. Oka ayo obele. Mwani hindi ya negosi. Na aram a ezo kare elu dene atoto angiga ifu odin dine eri onko bu ndi kota na ona ya na no oge melo ogwa ogwa agwala ai ogwa ogwa na ya ogwa agwa na tagije li anu de ko wele ifugo hin na me na de man na je de lingwe obo na onyi na eri bu no na eri na anu de na anu na agwa no no ha se ase ga me de ka ihe de mpa o na ga ge je li ude o ma na onyo na lidi nsu de na da ni ile o da ibo ine Namadine, I've been holding the rude name. One daughter, a child, and daughter, a child, and do good. Who did? With an hour under me, not Jacob, or did it, or Chenu, the man who did it. If you go on the book, the book at all, I cut off. I'm on a world, no OG, nature, you get rude. He told you, idiot.
1: Manifest,
0: can I carry? I Dominic, Bafonia, or Tifa Fania. Osna, Ndiabo Toby, Leo Coba. Am I Eteta, Nolaha, Gabolo?
1: Ndiabo Toby, Leo Coba.
0: A Coba.
1: Am I Eteta, Nolaha,
0: Gabolo? What's the higher I do, Ola Chiefus? I'm going to tell you. Okova, now the Okova, I'm going to listen now. Okova, say. I'm not a part of the day.
1: And I can't listen to you.
0: Oh, na am I here? We get on a halo. Oh, my back with you. Daily. I'll go first here. And where I'll combo, aqua. I'll hear what I'm not, no quackita. I'll combo, na aqua, and I can hear talking daily. I'll cook aqua. Cockaroco. Unquakoyaqua. Miss John. Because I'm not an offense, because I'm a cockaroco. Which one? And was on the one now? Oh, a bell, oh, covena. Now, quano, oh, coba, quagola aqua, quagola, quagola, oh, coba, aqua, aqua. Bucha, body, mamma, hobby, aqua is. Then I quite have oco, quagola aqua. Now, we're going to get eating with them. Why? How was the American mbah? Femission, fire puzzle, or the aqua. Oh, quite a little tall color. Oh, cook, a buaqua. Cockaroco Cockaroco, Hapoco, Fanaqua. Hapoca, Femission. Oh, quite a little no, no color, Ocotolia. In Canada, Cockaroco, Cocoroco, oh, quite not so they've been telling him on a cheerful. Maybe the governor, oh, oh, Cocotolia. Cotolia, na chefu wego oku ni ne ndana kwa ndiri wa oku oku mwanya nke ado oku ili no ogbe ahe ona so se to ya kwa na le kele ta ahe e standards I mention munulu mba oku ni ne ga bidwe kwa na e mana oku na wana chefu go nkwatole ya bu na na oku we ino we sna ona nda wuto bi enwe ofu oku na wete hanola ndiye tempo ebinye ndiye abozo jafe ebinye ndiye jolo gbe ebinye noge ndiye je ebinye sie awiko akwago nke mu kwa nke we kwotori na keto olofu mo zenwe ngula jele ubodi ga sa nnele na okwa ke ego ni ka ki na ya ngoli ande ko no nemetem nola okwa nemeta ai nola ki na je lan he yo kai megini biko ne ki cho ili e he ko sa hi biko ele na okwa ele na okwa ele na okwa na okwa de nyela ya kari ni mu kwota kwota ofo ya se ego le kine ele ya kan go tra fa no ko no gbe aye ọbụzịa na n'ọjeje njele ya na nzuzo ịma na nteta n'ụlọ ha ga-afịazi arụ ma onye nwunye ma onye ndọ na-akwa arụ ya na ọnwụ ihe ara inwe ifu na ọ bụrụ ọsọ ga-eru uru ye
1: ọsọkọ
0: na-abalị uru nkịta na-emekwu ya onwe nkịta ya ọnọdụ n'ogbe ndị oribata ma ọnwụ onye oribata onye gaa iji ada aṅa ọgbụwa ọ dịkwa nwanyị na-akafe ebe ni ka jigo nyoha anya ebe anyị si egbute ndị ori abalị ebulu ewu maka ọwụ na nkịta nọha gbọọ ọ ya agafecha ama ama otu osi obodo nke ọzọ gafee obodo unu gafete obodo nke ọ na-ana wee na-alụ ohu ya mana ọ ya ama ebe ọ ga-afụ nkịta ọ nkwa nkịta ya ọnụ ha na ọya anọ ebe ọ nọ n'ụla ịchọ nọ na-ara ụla ọnụ isi onye ọha anụ n'ọgba ya nkịta na-anụ n'isi ọ maka isi onye ọbụla ọ bụrụ onye bi n'ọgba ahụ ịgafe nkịta ahụ ya gbọdụ ọ ya anọ ebe te aha aka mana ngwa na-agafe o mechi ọnụ ngafele mana ọnwa onye ọbịa kpamkpam ọnụmahụ ọnụ ha n'isi obodo nkịta na ọ na-esokwa ọ ga-eme ndị ori adịghịkwa agafe ebe nwee nkịta maka na onwe odosi na-agbọ na-ekwọpụta apụta na-eso gị n'azụ onye mendụ mmadụ apụta sike na onye nkịta na-agbọ ihe a ọgụfọdụkwa ndịgbo na-ekweta na nkịta na ọgbọkwa mana ọgba ihe ọ na-afụ ọgịkọ ya bụ mmadụ nkịtị ka ọ na-afụ onye onye ama anụ n'ọnwụ ọkwa nkịta ji agbọ n'abalị nkịta na-agbọ n'abalị ihe menụ ya nkịta agbọkazi n'abalị mgbe ahụ na-agba ụdị nke anyị pụta nwankwa nye ya afụ nsọ nkịta ihe na-afụ ihe ọ na-afụ nwalụ ndị ọ na-afụ nwalụ ebe ha si ebe ha na-ana nke ọ dịrị ọkwa echi mana nke ihe ọkụ na-alụ ụlụ ndị nwunye ndị ọgwụ aka nkịta na-alụkwa n'oge nke na-abịa na-akụ nke kwa ihe ọ pụtazi bụ na nwata na-enwe ọkụkọ na-ajị obere nwa na-enwe ọkụkọ na-ajị n'ọkụkọ m ngwezi ịgụta ọkụ a nne maara na erita n'ọkụ a si na nke emeka na ọkụ a da-anwụ ọsịsọ ogute ọbụla ọkụ a si nwa ya emeka ekwa ọkụkọ emeka letara na-enye ọkụkọ a nni orifo nni obujela ọkụ ya o weta nke onye nye ọkụ ya ọnụkọta onye ọkụkọ ya ndị igbo si na nwa amadị na ihe abụrụ ọkụ ya na ọ na-ajị ka ọnwa ọkụkọ mụta anyịle ọkụ ya amadị ọchọzi ọkụ agha asị ya nọọ nke ya ụna nne ele ga eri wele ego wee gbuo mkpa asị na nwata na-enwe ọkụ na-ajị maka ife na-asị nọọ nke emeka ọ pụtara na mụta anyịle ya si emeka ego na-eke ịchọ ka ele ọkụ a ma ọ bụ nekwa ego ọkụ ele ọ na-ajị na n'ugbene ka ọ bụ nke emeka elekọ ya emeka ya n'ọhịa ka ejikọta gari ọ na-eri anya anụ ya ọ damụta achọghị elie na nwata na-enwe ọkụkọ na-ajị ka anyị nne enu asịrị aka Freedom Theophilus ọ sị na nkenu si na-ewepụ ọya ọya obi na nri akarị ịka okpoko
1: na-ewepụ
0: ọya obi nri akarị ịkarị okpoko okpoko bụ nnukwu nnụnụ a na-akpọ okpoko bi n'ogwu ọ na-ebikarị na mountain okpoko ọnya ma enu si na n'ụkpara okpoko buoro ọ na-efe pakam ụkpara niile eje zosie ịkụzi ịnụkọ na-agafe maka iwe nọdụ ebe ị na ọbịa bụrụ gị mana ntị guzo wee chinya n'ụkpara nke na uwe si na ọ bụrụ na ọ bụrụ ọya obi na akarịkarị okpoko n'ibu nke nu na ọ na-epe mpe ọ na-ara ka ọkpọ obi na-ebu ibu ukwu ya pe mpe isi apụta ifu nke nu ọ na-ebibe n'onunu ụdị ebire n'osi ka nnụnụ ndị ọzọ ọ na-ebi n'ime onunu ebe ọ na-enwe onunu nke nu jeni aja kụọ akwụ a na-eri ya eri ịfụkwa na anụ ụzọ anaghị eri ihe onye mere igbo ji si na nke nu nsere onye na-achụ nnụnụ kpọọ ya afa ka ya nwee fekpanụ nri
2: 0906 6 6 0706 4132 8319 Website ya bu www.igboproverbs.com.
0: Yes.
2: TikTok bu at Father Okenye Onwudufo. At Father Okenye Onwudufo. Facebook page ya bunu Igbo Proverbs. So yoni ya nakali ya ni ne na onyangudu di internet. Ka ine mweta gasi ufadu nkuzi yoni kuzi la nyeba. Kwa ubasi uko abu. Okenye aiga anabazi.
0: Oh na. Kwa dizi wa sadbae.
2: I'm going to go to the house.